dagat, pugyong sika. Mar, ang kasang pagkita eh. Tanso paya. Mugugusok. Salas sama. Sama pulang. Sama atahang.